Sika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotama te. Mais eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba vautours. Sur la terre